nipa mo nsam dɔso doctor bi sam maame maame wutimi yim frama obi ntimi nya ne nan ko ben nan san ne nan ntimi nya ne nan obi aso se be wie nya me ko anani mo nya me ko anani mo obi pesu ogun suo ntimi ngun suo ntimi ayase ya ne ya ntimi ngun suo